0: Ogan sa kalwito ka rin, nagulag raglal gutan kumone shirabilis jam. Lial ma San Pedro na skolche na filo da na kwan na kosik sa likhon sikli kanke. Koltika kerebi na kesyali kanin kay sa syalal sa usilal kumone sh. Kapaz kawadiyos na inarungkoche na sakon medya. Ana chele kawale kawach ana Jose Alberto Poplin ana shakte si chakwe sa chala kung sil ante shwere si rabi raglal kutan
1: likar erunum tahenak na rak na wek uslish kuli tirulika ish kakado na rel kutan terapila eshikin ish chala lil pangelebla

Asake. Anak utok na klidios toh kyor usta ng kilko usta ng magot sakal. Tiko ta salika ko ang kik jaman anjo chishkewal kik. Liru sila lis chabilal. Aba nang banjo sire nak ne kerabi estereo Gerardi ut kaman na kachet solok na kaman rahlal. Kauslak na kaman rahlal. Majal desh raksing kiro li kakaus. Manakwan ko sa ruchicho cha intento nak dakating a kebrikini kakaus. Manakwan na

rin kuan di patsom na siya. Kawabit dol kung sa'yo cholehil chokakwe, kung limpatsom chokakwe. Lingka na skulis kung siya kalili Kristo, ingka ta kulek. Usta na kulak sa kunak li iglesia, pantyos. Nakatkabiya rin siya melko, tawali kung kabal mga skol. Ilamak ko mo na siya. Ilamak. Usta rin, koslak na rin. Nalipak na rin. Kajak salin siya na benik chalen na palip ni padre na ang kuskos peniye beso ati na krikine o so sereki krikine siki ni padre wakari ni ta kung kung kung akwe blakarin abanan rikine li nakter manya ni kestienak liskulpale kawa Jesus sa hos peuli sakramento manya Espeuli sacramento. Kyal manchen kama Dios ani gili pasamain. Na tingka at iskulis kung sakalili kawa Jesus inka inka ta kole. Apanan abiat chus. Na kali kawa Jesus kwan rikin lihon kung chingo maya. Manakisyela in kwan kine rikin chalen toksa rosohit likuta. Mataka kinkata ka school pala ang kwan na lang. Kwan na lang. Mare

Hogan sa kalbi ko manis, naliban ko, kaos lang ko. Kung ako'y nakatye, nabasot na kanya, nagtosik sa iligles, nung gotosik ta chikwark. Tosik rabing kili karun, as chile kung kung likas kay sinaran. O chile saan to, paso? Chile saan ta katye, li karun na kakos lang. Madya? Manak gaman na siya li kami na Papa Francisco, la iglesia debe estar abierto siya. Pero mga kwa li ochoch li kukuran ka, la iglesia lao. Manyal din to nagteto ko, siya kreli kumon. Manyal. Kakabiye, to atin na, kawang ka siya, manyal. Naking guwel sa libe, kuing kata, sere, ko, kuang kuy kumiyak ka na, sere, king ko, ating ako, manyal. Kauch manak payak sa siyang kacha na sera maria chan chan chuchik nak nakatikip nung koshka kereta nak nung koshka ta wakki resila li kawadiyos chisa manja manak nakake kakishka kuilal kachol chake belki utaran na repok liyo suka na siya wargong kaya kuy boshi pwede kaya warang guangkin lahi skwan li bichangre shakok inka siya shakok. Sekuan lebih canggih re cabak manis cabak. Kalau nara nasi makan serak macam. Ot kuan nak kong aje kuan ko joko cik nak pala nak pan kuman nak aje ani bela Latino Americano konsil. Kio obor millones de creyentes sih macam. Ota nak kuan joko ramingin nak kere dan nak kok kasali lalali kamsin kio cencan nak kuan nak. Pagkapot, panak, kwan, litok, maki, choko, chishka, ulesing. Abanan, hola, buenas noches. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tus palabras. Igual a cada uno de ustedes que nos visualizan. De corazón, muchas gracias y ánimo. Mantengamos, me puedes complacer una alabanza. La voz acá al Santa Inglés. Agua Víctor, que es Aileen Chola, Inish Marta. Osa Marta, ¿me puedes? Sí, ahorita vamos a buscar la osa canción que era. Aran cuan comanes, bañal caru, choco, chichik mal chengo, shkakuilal kachol, chikwang sa aloklak na jejai. Otmo ko kaktakuyan, shkwak lesingile kakaush, o takil bayak li kakalepal comanes. Honga cheng kato ka na, kakwiri kini tihok takin lah kibayak li kakalebal kamani kisya na bal wajali kaskisin mare sekwe chi raw bali che mare sekwe chi mare sekwe na kwanin kato kanimara atini Diyos toshik chi sabi singgili li shmukle bali kaminak malak toshik sabi singgili soleba majat aanak wish komon li karuna kulak chiru li kawa Diyos majat shumanak li nakakwabi sa atin. Saliwanan aksyat kuat daran aksyat utun aksyrepom likaru cokacak serap bingkil sali calci atin maja kaya libis cios cokacak dekakumon laut sekal santigles.

Kanimakwal Dios. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil. Lik areru na ek anchish ben liru chichot. Matyo siya hakweli na alep. Liatin, lik aus, shak echish tumalke. Reish kutpal rikinep la kwalalak akol siya pinkre. Siya papankre li chapil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel. Chirulik kahilakik, suakwil tapan, chak utasak chiku sa likana us, likare rut katye chirulik utang kulak, utakusok te siyep tasak chishkunilep lakwalalak akol, chirulik honalay.

Okay, kalbi ko na siya ba na kakalman na kuglag sa likwa kibunan reliek lang. Awanan to karan sa Stepal Carlos Quinto kung kanakita na Alicia Aran Chaymal. Okay, sa kalsi kabingil, siyang ka na Alicia Kechakwe ko na klina siya Carita de Angel, kwa niya li Carita de Angel. Utak esis oli kwas kawaku kawa Felipe. O kanakwilis kong kabal siya naranguan Carita de Angel. Arans ko en San Pedro Cachacho sa kamingil kana kana kana Lubia Yashkal tagay si Cholin sumatin ako ka na kulchen ako Dominga matokat na chikto karan bangka kawa Oscar kawa Federico.

kumul chalchgeri bal masasere chol lakakena bal na bal sai sere chol ish kwaskwitin ni kyokes oi benin roi beningi ra benkish kots bal chabil silal chururi kutana in sábado ho kambish ho na lili chabil silal sach kabal dios chukaber kaulber santi musiqa ho kanda shak atqadios atqachukwa na qarni ma kut na qaloqoni aku na Ut nakatyo sinak lika igles berapas tiyo sa misyon. At kakwa Jesus, la ati kakun si kakwa. Ten kaonak la ola at solomtak reis chulobang kiri tiyal sa kuis sa istyo amli ka Guatemala rikin tiyo sing utara apas. Si kakamta sa kerik inip jeses kastesis tiyo ame si kamsik sa akawa utse santo sa la iglesia. Ten kaos kaplangil hun igles diok sa misyon jihunilik. Tishbere sili komunil okeng saak chol shkulbalep jihunil. Chikotso krikenep jihunil jishenin giri psalishuamil gheksi. Anak siyap shkush profet, anak chikutum kuil animakwal akwa bekhiyom litashik sikbalep shkulbalep lineba utte shenakto akwikin. At santin musik eh. Saketa shaka chushail nale. Reish kaplankil ruli la kusilal utihwal nashpo ruli shtu amli amak istenemit. Uchiki ikta shaka salikatyu amli teki lal cha bilal oshlok ing. Utuktukil usilal chokre jishkunile. At dios irahok tenkosh. Shabale uchkolbele ruli kanakil chokli tsuli takalin kasikere na kanak sakashmue bale chukunili kuyintli ishk. Chishkunili ni katama chukuzha shkabash amun kalokna Santa Maria Rosario o kanta shak. Sa shkabali dios chukabek kakolbek santil musikek o kanta shak. Kukambi eskwaz kuitin kukina korakral sabado. Nakakabar si Kip Rikin Rilbal Rabinkil Kospal Lichabil Esil. Oka nakyoko si Rabinkil Anakuan Lichabil Esil sa Mateo Kalahu Kalahu Chol. Katikiri bal sa li Oshlahu Rakal Tok sa li Hun Lahu. Tok sa li Hun Shkak Arakan Karak Rilbal. Sa Mateo Kalahu Kalahu Chol Oshlahu Rakal Tok Hun Shkak Arakal. Abili ratin kawa Dios choko chirit bal shkots balut chiruli kutangular domingo barkin koch utlare kots bali chabide sil uli shimon kili ratin Dios malaksari sandil mis no kots akon chi rikini ratin kawa Dios sa ines komon no kapukte si no kakots rakla domingo ukami chiruli konala inde choko chira binkili li chabide sil is komon Chekefet olsera binkil mare kwanakwile sandil hun erune keril no ko kotsokrikili nale bain kwalki chek chabil ne ketoy ruli chistirate ne qad yos es como ho kanchiru li khona lein go kana chere binkili chabil esil banakli li ratin qad yos es como no ko shten qare Reishen ingit kip chisa linalep li nashkut li kwa Jesus li shberakal, li shkabrakal, ut li chabilesil. Reina kuna kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na kabilesil na

ano po, nakoklala ka chol, ani, katya maray sa ispats ke, para katapa, sa ilay siya in, ne, kakyaran, siri si ka makana kanaw, bijan makali, santa kiro at kakoli, sili, libarkwa na kapa, bijan, ana alis siya lalil, nakli, linalep, sanjan ko nakli, kaskri sin, bijan, kinakanaw iro, nakanaw iro, charo, lakaskri sinahan, nakataw siya lal, karunas banu, karunas kaangela, tatruks kol paliris tatruks ya tinak tiris tatruks je balain chapil bian nakhtas ka angel ay nakhpech marhaina khatsak marhain kach girolis ka angel tatruks kol bankila banan ki inkana ka kakin ka naviru tikaman inkana ka naviru anita ki aran kwani cha kilan se kabana ko tatruk tes kol paliris ko tatruk tes je bal ko nakla kwatin reta shul dikangil champera khirulina le ban charakh perul qasqisanain Kokanak de nashultika bekele le atina in dinale bain al li parkwan na kwans kut bal sipane di apostol ha an li se sol chakriken de Jesus li se ril chak li se rapichak han kujika in dine ke estio li sol pal kan ain ayan kitin ke estolo tiro li komon kama nashte tiris li agentes de pastoral kama nashte na no solo de ser oyentes y receptores san sino activos discípulos y misioneros san nkaga kite israpi kasta kiserapi tentos kiban naktestaus chalal karu changirulina lepan kokanak batyo seranak de kuara bes komon ni miosa kuyo si kutan yo kochi atinak chik bayak chiris is komon ni nale nas kotskik en de centro akutan

0: Nuko atin ang sakekchi.
1: Kaputo na kasyakib, chikausla ka manu.
2: Ay, yo sa lukyo, kins kauslangkil. Martin Tau, uniforme, rep, lakbatsunel, reto o kinsa kampeonato.
1: Ay, manu, mag-auslak na rahaan. Parchis hunil litagwak sa Serida Fiat Surutlan, sa shkap ohat Convento Santo Domingo de Guzmán, Copan.
2: Eh, sa kalsikil na kanawat isk, nahtanag at soloktsak.
1: Chikiala kakwi. Aran na kasyakib, uniforme, lakbatsunel, kamisola, etalil chiru player, mantas vinilikas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros. Se Guangchik Shkomon.
2: Ulani Marbocón 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
0: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo de diseño y color.